0: hep hep hep kan apena ocajo do karejo nagot manaru isajo pantas do tong na tari dapat cariani
1: oi dongan mai lama joho palapo calo pena tarut konot kutu inakkan hebah mai lalaho
0: bona pocal bona ajina boto na permisi ho diau harap ko mangalehini
1: oh naso mambato irput etong majo bantuan di inakku dihita lopus on naso dibayar-bayar dope
0: inda samo utang bohot na manarui utang dibayar na manarui dia bayar ni
1: tong bayar ba utangi bayar ba